0: puteran doon yung dang trahis. Yung sarte, nang
1: dang may mga puteran. Iyong araw, mag-isimayin kasi ako.
0: Bang nawan o nino, kanay na, dago.
1: Okay, bohmi kasi kita diran sa